jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay masalé

you ding pi nay nga adam thok ya you ding kya nga adam thau uat nga ling uat ning ya va sing bring mlam pai va pak phuen mlam pat ne pat lang mlam